siya. Pinisiso mamtan na pachi. Ang ungayu-ayu-ayu. Ungayu-ayu. Akal mo ka